0: na temo ana pe whae rangi ko Kautea whakonga Ati Rahiri. E kau ki te tai e e kau rā tāne, wahi atu rā te ngaruhu kau kā marere i au au piki atu te aurere ku rā tāo tāo rangi ka tapa tapa ruru ana te kakau wa toku hoi.
1: Te maharāke ki tō mātauranga tira o taua wākia, tūpīnia pūriri. Nō nā nō ngā mihi e wāwāhi, nō nā nō te mauri o Ngāpuhi i whakatakoto ki mua ki a Hawaii. Whai muri āia, e kua riro te whānuitanga o ngā kōrero ki a Ariki Nui, tahi mihenare.
0: Kairihia, kairihia, ki waia, anuku kairihia, kairihia, ki waia, anuku.
1: Nā ko nā, e ka whānau mai ko ngā kōrero ko ngā whakahau āna, e Hawaii, ka hore no te tahi wakahauro ko taimai ki roto i au, mo te wāro. Ka hoki ana maharatanga kia kupe, kia matawhaurua, kia nuku tawhiti, kia ngātoki matawhaurua me te tini o ngā waka i taitai mai, e ki hokianga, e ki pēwhairangi puano.
0: Tū mai te toki, haumie, huie,
2: haumie.
1: Nā no, e whakahua ngā kupu. E Hawaii, e Ngāti Hokulea, ko koutou te iwi ono o te taitokerai.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.